Amenina mumra mie yo nan kupong ni Obama a otia he wano so aye. Ha ha ha. Mon fan ni kasi enjie mo hallelujah na ofata. Hey.

0: wanya nkwa wanya hoden anya kwa wusan amene oda so tiasi didia na aseda e kwa ma doctor ene nyankopon se ne waboa ewa hahama ene nubra ekwan so na ye ken na ye ka kire watu fobo kokose sa inti no ensasa wotrase ema brebuo no ekoto sanmu na ekodubunu mu ansa na watu ho na ma akopa yaresa empepe ya utimi kotimi bai wudi ya unmisa brebuo ne jina ye anase nyina ye etiasi ba hwehwe brebuo hye bremu ewa power specialist ba hospital fisa ye ni abri wo mu ye ni ni ndifo no na ye ni specialist ne sa e cirrhosis sa hepatitis b abefufuro brebuo no ye behwe akon na ahoto etimi aba na ye ken soso no e bia wudi na kwa ye fat liver ahyasie e yi sense sentence no ade kirewo ama emfejawo abejani padua no so eso wo fia na twa kwoso wachi me se wo kwa chi ahoto ni ho obo e twen ama sese ba bia brebuo no da won sani fa so lo am ho no odofo ahoto ni ho yaw den den na wona mu a me pa chwo odie ene power specialist herbal hospital ye ken so bia fro na e don twen ama bibi ni namu e bloti ama uni ahoto ama e yaw ete wo so ejawo kodanda me pa chwo eye power dwuma so obeboawo na saa oha no so etimi afiro so efin yati atese woni padua no ma daadi woni padua nani amenne aho hene dindin na tuo desani so ana ade afene fork ne pai na edwun ho awuse ni padua no bra power ne yenye waduro na oha woni nyina etimi afiro ho onase a etata ne nyesro nko kirese bra bo mu ha betran wo so na wo saa bo nso oha obamu a ne obehu a ebi eno no eti woni ma ehonhono onase a etata no padwan kwabia e wo power specialist herbal hospital na ahoto no enya wo dia me se wo so a etie ya manfo obubu ho akontai bomode ne bra power specialist herbal hospital ne yehwe emfa man fise brebom yade ete wo so a aduane po nya wako no e bon wo so obetimati biade nti no de bia na wo so ete ensam we ni bi complications na atiti ni padua fa ni nyina ebedan kumase fe yase just go police station no enhwe ni mu ya wo enkan eya kwabenya acp quantum po no so power bus stop wa ene yase ye ya kwata kwade a Anaji Estate, ahantama agura bank ni nche mwope, na yankoko, empe ye bre bopu mesibre, ya mpe na huwa dene ne mkwa, na namso ame ni pedwiano so edie enya asitra pa, ya ken, sayena fibroid nti, ene odesani enya ya furon anfa ngoba, miru ya bako se wate mwobo, na yesu mekachite manji na ase ney, wafuru na epeja, na yesu wawe ni tuya se enye nyinseno, fibroid betibe dubwane, ebeja waburo, fiso batia wadia sena ne brampa hon dadie, ebusisembe niye, enfa ko chefie baye fise baye no shon tuma yesi abo beka wa na ofeshon tuma m etie ne bra power specialist ba hospital na fibroid ho nsamo ne atiate se edokro wotete wo akofa dwendwen awreho abatu ni padua ne so no yenko na hoto entimi enya wodia meka se mbe sebosu me beso a ensabuo mu yawa wo famu no enya asem papa etie akoma na enei ama oduru sa akwa na mese ompabusu akwa ni mahwa me de me frena dambo brani yenko na ahoto enya wodia Nyabusumi biansu yoko boni moja. Ensa nse nansu wanyamia shasha diamani sa onfanya brano. Nedi yano etra sama moja tunu bro suko fe nimi adibe janu suinti no. Wanwe ya busu yansa bejini. Bema nansa bejini. Ubeja ohone ya diaba usuwa saane tiye maa ya nko nam. Eti shushu jwa nko bia. Ni ya nko enfa ema ofisa fibroid die. Nutibi sama dansi ya ewa hono. Eye power specialist ba hospital. Na ye kamfodi ya maa se diabetes kurona da wu naino. Ya nko diabetes na. Ekuro nisa da wani se beku wanasi ye bitra. Na se de doctor akan ye twetwetwetwa na kusisan eti bepa de no puma subre bepa eho anu ye fisa diabetes ne yesa ema ne ye na nya baabi akaka fisa ne otie ne nyina no mantimi anso anu de a na ne baabi a yakamfo yaso ahwaje atuba dance ya wo ho se power specialist ba hospital ne timi ye no wono ane beboa wo ama ahoto no etimi aba eba se nkuda ne nyina ebeko signs and symptoms complications ne nyina akan wadwe aka wani ama wo so tia mema sem je nyina adum no me se ahoto ebesa ayawo de a na ni na odunso pi odunso ententem na ni ni ontime nyunso no me se eye odunso twa no ah bladder no eno na ope pressure e di ama no na ebe se no ase u kidney enso e di aka ho eti na nsen akofa infections da betra ni padua no so ama odunso kra emoja e di akire odunso a oti ya e o be manum odunso odunso no e ba kokokokoko obre echem ansa ne biatimi aba wodi ano so kwa de entime e makra me pa chaw wodi any power specialist herbal hospital yen na ye boaw na prostate any ho complications nyina no yetim e ye free ho ama ho to aya wodi aka yo sa be ma de obekoso akura memamu akura mu diem sa be ma e wo so hwe o memasem ye eti wo firase a wanya duasa numa duana ide ekono mesra wo entoto me masem ase bi se ho ena complications we ehyase ye se ne prostate no etimi bie edidi mu akwakofa ho cancer e de bre yen na bibifo me makra de mobronya sam keto akese yade etimi ye se na ekum ye pa nso ye eti free na ebo aho sie ho se be ma be yo ho aduro na nye baabi akeke se power specialist ba hospital ana ebo aho ayi free ayi wa free sa wo ha we nyina emu me kan fo de amount se components se eye kese etretre wo minim ho no o se etua wa home e ma omina de akra wa hyase ebre e sa ma ho so aye hu ene unu yade hu na kola sa kaka che no mesro ma ma munye sa e yade eti bua wo nuane se ne company eti misa e wo power specialist ba hospital eti ne hu hu na no em kosere no kwajini kunu enka ho ne mo bua no ye na dom fisa wo so ebetimi ato eto ma mebre eto ma ma mebre eti bomodi so obachira no power se wo mra na company yenyi na na ho ofe eno so etibi sita acp ema no na ni monyam ene na kukuduro emra soro na onka ma ho ewo ni monyam ye kan fo dia mamba nipa nyinara se adua ya mala mesno eda so odwa so esa fata so obenya bie fisa malaria no de ene ye kwate ye se ntontum ne appetite a ye so nya malaria adua de beso ano abre djuma di ase ye eti kopa adua ya mala mesni bi wonu mu ato ho aye hye ni nyina no emre na se na ahoto enya odia ye wo cough care heba mecha enu ye hahama nubna ye bua ya koma ne ahrawa etutu waden dia sene ne yatres wa che no ene ye dia ye dua ya cough care heba mecha we ni ewa dua edika kwa ye dia bibiduro aye so bi hwe na abo se ye adwuma ho adin wom na etutu waden dia se amani padua no so etimi nya na hoto eska ne dia tekike e wo ye funu no eti wuntimi ntimi ni se osa ete wo so no me se ye draw we ene betu na se ama waden ho akofa ye wa begia ni padua no so ma ochi twewa me pa cho eye SK Herbal Mixture okay. Wasi indigestion di dia na duane jigina mebo ni nyina ne hard burns na ebekwa gi se wonya adua ya SK Herbal Mixture na jirika jini ni dia o me se bema seketepo seketepa na oba ne kwa wasaba ki se dure siesie sisie esiesie kotodwe ema moje dia fusane ye woni paduanum ema bema ye fere bema obum pa chese oti mepem kokotie bese ema ma bo na basu di ne ho adanse pade ye oso ye bema ni bia kopa jiri kajiri heba mr ne capsules no bi bobo enye adwuma pamfama wani mrenyam wo yira nim na wo so wasa fata busuyeti fres 0244 54 54 44 22 0244 54 54 44 22 and 0200 0200 38 38 38 31 WhatsApp ya 0555 0555 79 79 78 78 78 this is some passe ebo abobua no a enche ho atua okay fisa ne yesu no ne yete fridge mo no ne wudi na daka no no what is say me ne wuti ye o na enso wo ya so brache ye wanya pa wanu anko ne yade no ene say ne wo che ba bi o chei montem brantem na obantem anuo no power se ebehwe na so ho aton tem yase ne ye besa hia
1: correct ana pe bidase
0: mesu bidase
1: cho husu ye why
0: also cho
1: right on force 979 power time Dr. Nana Ira Kosia dia Collins na mo tene kanon 0244544422 0200 38 38 31 WhatsApp no ewa 0555 79 78 and 78 na yebekwa homa no so akodi nkomo na enkomo a yekodi no medin kan aka cho se me ne osofo a ne di edi Jacob eye akra ana ekọ akodi enkomo no akra machi osofo
2: ye ye fraga
1: na bibia yebekwa de
2: o nya ko pa do mo
1: osofo ana pe di assembly a waka ana ama yeye ma hye ye ewiase nyina so eye ma hye wo mu a awo se ene menfro na echirem ebia nyawo na okan ye obi na akasa ahye wano uchiremu se ensuo beto emfie miensa ana eye ekom enso ebeba emfie miensa eye no kre
2: beba cho eye no kre
1: na adei nyame sisei
2: nya ko fo se nebofu ona gane
1: ai nyame buofu
2: papa papa
1: eye eni baba akumi na nebofu ana se ye ni ati oman nimu nyina
2: weba cho ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey ka nyame ne bo ofusa
1: na e ba ne sai wo hu ne sai kire bi mu e
2: baba
3: jan
2: sai nya ko pa sta bi ko mo so free o di fojo ko pa ko kra so from 2020
1: aha
2: era ya wo nya ko pa di sai wo nya na ya da ba sai am pa ne ho de nyoma bi guna kwa nsua baba bedu ebre dia ba ha wa mana papa papa
1: aha
2: enti won hwena yen hwena yen hwena yen na yen fanyo magu na wonu na kwanzo se ba ya yen ko hu yen ko hu wa ha ani aye amane wo e wo chi na but asofo na edifo na wo wo won ho won wa mamu no mo no wo nyina da ni ani brafo
1: mhm
2: na wo wa mo di the politics the h
1: mhm
2: ndi ko nya papa di assembly ba na wo mo di nsem na ade aye politics
1: mhm
2: na nya ko pone go fu
1: ai
2: mi wo di fojo ko ko kra mentu aba
1: e wiase ehu
2: gana fo so ba enti mentu aba
1: mhm
2: wo nya ko pa sheme na kiting mi no ka sanu mi jina wo nya ko fa sem emostro taban
1: mhm
2: wa ti enti nya ko pon ye wo nya mi nya bebe kwa ji wo yi ni wo ni tu mo di ngwonu tu opo di kwa nko di bona nsa on nya go pon ni bu fu e full e fu o ma ba na no tanka ai fu ni aya wo ma no mo mpani fu na wo mo chemra na wo mo kebi ina ka wo mo anka ye be san ye chi na ka gro na ye di no na anka ya ko nya mi ni mo na ba ko bi sta fe asembe adaba de na ba on nya go pon na ba fu mi ni ba na ye ti ya go for san na body a wadi a she yan sa se yan tuna so na yan ni a want to aso yan ye di secret ya sa no aye wonu na sa se any news you a wadi feeding him a
1: mhm
2: and also unti na yakopo ne buafu na nya a e ba kura de kedege aye ono no ye gedegede
1: e wiase ehu ana nya me se enti efie makomako miensa a wo beto nsuo efie makomako miensa
2: bada se ya sane ti o nyame ka kira men kan kira o mai gana se nfini mi ansa no wo wa di kan adi baba ba shira aye wo mai gana wo aye sabre ya ye wo mu yi e ko ba from sabre no so e chi no so no o be mama wiya de be bo ba ene mu se yan kasa yan tie no na te mre tin ani ne ni mre san tin ya dane na kwa na to nche na ye di ye pe di ye ne ye pe no so nche no ye be hunu ne a ye nya hu bi da
1: edi sesi a ye ensu a yi ne ti a e to ye a wodi ani a kire a ye asankra dwa ne ne mpatam wo enkran kumase woda ne miamia pia ensu a yi fa kroi we ye sa wo ha na hase a na se wodi e beti
2: me pa show me da se we ye wo we ni ye wo ha wo no ni acha se na nya ko pe bo an se sa uti ene na ubeti emi a
1: aha
2: ebre bia ebe ba ba se na nya na wo ma yi mu from na no ebet e de ba pe mu aye anayi
1: aha
2: ya ni mu se nya ko pa bo aye wonu na sa se no wo ni mu se asase no wo de ni pa bi a che mu se empo yenye mining na yempo sa aya gold we can get to it what the minerals can you draw at ye media
1: okay
2: na bisa minya akopo na medeba ma o I be empani bone di kan wo bi sa nya akopo ina nya akopo ma wo ma jin se omo ntu aya mining ono no omo e se ya asase ni dodo o ansa na dia se se nyame de mawo no na nyame de mawo na wo mo de abu wo man no but ebedu bredi a ebedu bredi a dana andane fo abo mi fi duku atan duku bi amano gba na yefani
1: ye fita
3: ye si ehu
2: anun gana mpane fo ne ahefo kakan kani edifo ne asofo omu wo mane mu na onya me ne bo fu wo mu kase
1: ey
2: yes
1: ade omu nya difo
2: na gabio ati so we ye nya akopo difo ade nti na wo nka wo nya me agen
1: na dia wo wo kan se ne obi so meka se wanwo se asase na sei ana wafa kana chisi kwa bi ebe se ohunhun aga na fo se nyame bu afu because unim se galam se ase ye nsase eti dia wo kan eso e bi nyame asem
2: beda se beda se
3: e wiase ehu
2: ni wo kan mami yi wano
1: okay
2: mami se wa chi kwa emo 37
1: okay
2: kwa chi nyakopo nyenye bribi aji wo yi ne pemu woni pemu podi chi na nkuadi fo na ansa They will go and start from 2020 about. And yes, and they let you say over. Now, many you will be for being in Tuaba. Near politics in Edinburgh.
1: Okay.
2: Near Ponya Copo at the Robofo. And Mania Copo Ma. I'm war on my no more. Because for almost because
3: you see,

0: wa ba no mu obi sa wo sa ma me e be bo Vivian e be bo me hu sika nyina na me send dia ma wi e be bo na me so mama na reche mu se e be bo jide na ne hia mi o wo ni jide a enye jide
1: okay
0: nti nya me mu jide me nim se e mu eden de ababo no ma eden de nkofu adada mu me se Member say obia wa hase na emonwa wonnim ne ye
1: okay
0: so utie asama maka na ubenye mujidie na wa obehu se meso meye no kwafo member dada uta
1: okay
0: inti send usika na wa ho de basu bia emfere ho why
1: okay vive yem fa ne se obia jiaba no wa jiaba ni wie no ni nua bi be no otimi jiaba ni ma ne twa bi
0: ubesi mi da ma wonua no na emon ebe bo inti ono so betamu mi ensa No, mama me baako.
1: O di ade hia ya aseda no.
0: Aseda no.
1: Okay.
0: Aseda ni ya me pa.
2: Number ni 0533 843741. Vivian, efutu obei na woma tini bia.
1: Wo be di wa ba no. Obu ho nya sika. Mama, mentem ho bia beti. Adi enche ne sika nashe. Ubu onso unye sika. Uhundo adebeye ne sika nashe. Oni idi abano. Efutu ubeye ena adi momo. Edi eno mufa sika nye. Nedi ena opese. Enkadachi. Uhum ewo momo.
0: Apepi ino binye sika sana efofrono. No peso onye bibi momo sa ha oyedeyi. Owoho. Nani refio hawa na oyedeyi. Onemu. Minu ya ba masa aban bebo se wundia fesikani ye bibia mfaso bebaso.
1: Okay.
0: Fesikani she bibia ebe mao, ebe uwa mao.
1: Okay.
0: Sene be ya unkwa tibia nana awomu ni bie mo. Se unye sikana wanshwe suya sika uwe ewan tabay. Ebe tu. Na ufanya hee. Ube bon sanu se ah. Minye sikana sume hunya mefanya. Inti wa wundi se business bina adibe she mo. Wa dwen ho na hwene ebeboa na fa sem eva gwae ma asem bi o ana fa gwae ntoma bi to e ya se ntoma bi to da bi fa ye bibia e de mfa so beboa na fa hwe wo ma wo yire ne wabusuafo na fa obuo mbra o
1: okay
0: ano na ehia
1: vive ebre ne ko enche e peso odu anu si wanu december ko bu o dia be chia ni jidi asa bi pa cho kan bi chese ankofui na o meso wa ben so hwe Se do ka so de won charge me de menya nka ji 30 na 20 bi e.
0: Dabi. Papa, me di ka ka se me mi ntwa bo. Na wa ho odi mbeso bi a e den send. Ma sa ma me ta ka ne se. Se me ka se na wa nya me mujidi an send wo sika. Wo besi de hu no kware e wo mu. Inti wo de so me hwe. Obi bia wo tie me bia e futu abede ma wo se wo de so me hwe. Inti na me ntwa bo amo bia no na e wa ho ade mbeso bia sende fa cheme na me so me ma aba mienu tu sho na wo so be di wo be fesika na ni je beba wa brabo papa me no gusu ka sei nipa 17 na sende
1: wonderful
0: e bia sende 15 e bia sende 20 nipa mienu asende 30 cedis
1: okay
0: me se enfere ho
1: okay
0: enfere ho sende sika chema de na me so me nche wade
1: okay
0: Ma enti me kwana mi no ma kwotwetwe nkwom.
1: Ebre
0: ni twemu mawo. Bo modern se uba sende na me so mama wa bani bi. Se na course ne ba no. Me de ma no be si ha na me no ma kwotwetwe nkwom.
1: Okay. Etie fo nso da wase.
0: Me so me da ma.
1: Na me siro se wona da no ba ya ba bua ye. Adudu ne se bi omobu kwase ne jama ne nka.
0: Mate.
1: Jama ne nka.
0: Mate.
1: Ne bua afoforo.
0: Mate.
1: Ya tie fo de dudu ona bi e won ka ye. Do one I want. Yeah, that's so.
0: Yes,
1: that's it. Be mle bim. Yeah, ne oba pa Vivian. Atuche unko mwe wye. Fane number no.
2: Number ni 0533-843741. 0533-843741. 0533-843741. 0533-843741. Unsu fre viven, wasu un chabu, wasi de frupim, do a hua debate me, wasu on de taku, simpu, or do any akuma paint to a budget, no more papa de etcha. Nia nano, nipanum be a de vivin in a etchino. Ninja etch was say, na babumuye, so a mum and a dada or moa, nanya wo wo frɛ na wo so bɛ daadaa no ɛtini sɛ mo ka nyina ne sɛ ɛyɔ